0: sori ay yakkoona bu nekkee haazali bi isineen ci ndigal min rasulillahi lu bàyyi koo ci yonente bi yàlla bi saaxibil xadrati kay borom xadra ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ba li fi nekk sax xad axbara nii xabaar na ma baxdu achiaqina lenn ci sunu sëriñ si wax wate moom sabtun ku sax la siqatun te ku dëgër la ne an na cheikh naka sëriñ bi xaala waxoon ne laxoo ñel ko ne ko inna nabiya naka yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam shaafahoo waqandinaak moom bi xawal yi ci waxam ja ne ko rabbi na nga tërbiya ashaabaka sa dongo yi bil himmati ci yitte wala turabihim te bu leen yare bi darsu ci njàngum kese mahama ànd ak la nga xam ne sax in damma tàpp na ila dalika jëm ci loolee mim ma ci la nga xam ne yu daa def na ko gis yu sarrihu muy xappati bi xii ci moom fil qasaayidi ci biir qasida yi gis nga moom mi taalif mu ne xultu wala yabuxudu an yakkoona daal di jàll mel ne kon da ko wóorutoon ba xam sëñ bi lii da cee am ndigal mooy bàyyi gi njàngaleem kese tey tarbiya boole ji waaye gis nga gannaaw bi mu ne koo xam ne wóolu naa ko doyloo naay waxam nee na ma yonante bi moo ko waqanteeg moom ne ko rabbi ashaabaka bil himmati wala turabihim bi dars te nee na moom it ci boppam sax boo dee jàng yenn xasida yi danga ci gis loolu mu wax ko xappatiko muy lu wér a wér misla xawlihi kem waxam ja man nga ne misla man nga ne mislu mel ne bam ne wa min xajaaib ibni abdillahi bokk na ci kiimtaani doomi abdullahi ja sàllaa yal ndolteet nga xalee ci moom bi salaamillahi ànd ak dolli wóolu yàlla baaxin aji des mooy faaxili sàllaa ardaa akuk leeral na ardaho suufam si bil awliyaa ci ay waliyu ilal qiyaamati ba yuspenc wa kullunta kenn ku ne ci ñoom waliya méngoo na sunnataho sunnaam sa wa saanahaa te mu ñongal sunnaam sa xam bidahin walis ay bidaa xan bidain bokk na ca nag tabchiruhoo bégalam nga xadiimahoo aji lëggéeyam jile te mooy kiy wax bi fas dax ñu ci fas dax xaral leeralal tasal ñu dégg
1: yana bokk na ci kimtaani yonente bi te maa ngi ñaan yàlla dolli ko salaatuk salaamu yàlla mi nga xam ne fu mu toll di bàyyi ci kaw suuf ay wàllu yoo xam ne ñooy leeral suuf si bala ndam ak kéefër du ko yàq bokk na ci kimtaanam bégal gi ma bégal man mi nga xam ne maa di ab liggéeykatam ci la ko yàlla joxoon te mooy fasda bi maatu umar nee na bokk na ci kiimtaani yonente boobu bégal gi ma bégal man mi koy liggéeyal ne ma fasda bi maatu umar ja nga xam ne moom la ma sama boroom waxan ci alquran rafaatale naa la ko yor sama
0: mooy la ko yàlla waxan ne ko fasda bi maatu umar wa axrid xanil mushrikin ma itam yonente bi rafaatale na ma loolee lool nag mooy amaraho digal na ko sàllaa yal na dolli teet nga allahu yàlla xalihi ci moom cul aali ci biir ñooñ ña war sax bi ak sahaaba yow man ak képp koo xam ne waalaahu méngonte naag moom digal na ko bi an yoxallima ci mu jàngal ci mu xamal yoonu yàlla al muridina taalubee wa man ak nga xam ne yàq balu dana nangu minhu ci moom an nusxa laabiré ga min ahli samani ci ñoon jamono wa annahoo ak naka moom aw salahoo àggale na ko xan taxliyatin ci gannaaw boom ku sumee ci lépp lu déggoowut ak ngërëmal boroomam àggale na ko li rabbi jëm ci boroomam mu bashiran mbir mu muy aji bégal ko bi taxliyatin ci takaayale ko lépp lu koy mënaleeg boroomam nee na yonente bi damaa wax ne ma taalibe yi ak képp koo xam ne bëgg naa mëneeg boroomam rek xamal ko yoon wa ndax yow la yàlla samp fi kaw suuf nga wuutuma wuutu gaa yu baax yu fi nekkoon kon wanal taalibe yi yoonu yàlla képp ku dikk itam na nga ko labiré wan ko yoonu yàlla ci sa waa jamono joojule te lii kat neen daa fekk booba yonante bi tàggale maag lépp lépp loo xam ne damay tey ma nekk saa boroom ba noppi takkaayale ma lépp lépp luy tax ma nekk saa boroom gannaa ba nag la ma jox ndigal ne ma yaa ma wuutu ci kaw suuf wanal nit ñi yoonu yàlla ba tax mu ne xawlu hoo waxam jooje mu ne bi fas dax yi ci fas dax yaa ni dafa jublu fas dax bi maatu umar fas dax xaral leeralal tasal mooy amara digal na allahu yàlla amara digaloon na allahu yàlla nabi yaxo yonanteem ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bil ijhaari ca biral ga bi da'watihi ci wotem nga baxda an kana ci gana ba mu nekké yadduhu di wo annas nit ñi shiran ci laqo shiran wa ma anahu mahnam nak fi haqi ci aqi serign bi mom muy annahu nak mom lamma kamulat ba nga xamé ni matna la ho ñel ko wirasatuhu ak donna mom yonante ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi ikmalillahi ci matalu yalla taxala kawena wa zadahu te mu doliko bastatan katan fil hulumi ci xam xam ya wal hikami ak hikami ya wal anwari ak leer ya wal asrari ak mbodi ya wa qawwahu te mu degeural ko ala hamli a'ba'il wilayati ci yanu dis dis wilaya ga al kubra ga gëna mak amaraho digal nako bi sadhi ci xarga moy ci wax ga bu wër wa da'watil khalqi ak wo minde fi ila liyadi jëm ci wëru bi ci mom wal akhti ak japp ga xanu jele ci mom wal wuquf ak taxaw hinda amrihi fa digalam wonahi ak ak terem neena fasdah bima tu umar yalla ko wax yonenti bi ci alquran ndax yonenti bi ci ngelbenum wote gi dan wote dako dan laq daw ko fissel ganaw bi nak yalla ne ko li ngay wote wax ko wir xapatiko tegul faale ñi nga xamne ñolay wedde ka dingat moy fasda bima tu umar wa ahrid han lil mushrikeen mune lol nak budé ci walu señ bi mom bu ko yonenti bi ne fasda dako bëgg wax ne ganaw bi nga xamé ne yalla def na la nga donuma donaguma seuk yalla matal la ci gep wal muy xam xam muy hikam muy leer muy secret may la doole jey tax nga meuna yanu wilay gu mag ga mag wa bobu nak neena da ko yonent bi nekkon degam ñi la deme digal na la nga wo minde fi ñu ñew laq ci yow nga digal len tere len wax len lepp li tax ñu mëne ak seen borom te moytu lo len lepp li tax ñu ñaka mëne ak seen borom motax nak serigne bi doon wote tay waxtane liko yalla defal ngir ñu xamne mom buntu bi yermandi la fa xalaté mu waxne nasaha noccina man yalla mi nga xamne yafhalu dana def yafhalu ma yasha lako sop noccina alhuluma xam xam ya wayumnaha ak seen barke li ya jëm ci man bi kawni ci ak nekkam alhalima di aji xam ja ena yalla mi nga xam lu ko sopp lay def mo jël xam xam yi ak barke xam xam yi jox mako hafistu mokal na ma lo xamne si na ñogalef nako hanit dafaatiri walis ka guyi fala tekkun kon bul nek bi faatirin di aji xam talu han khidmati walis wak la geer ena yalla xamal nama ba xamal ma lo xamne nekkul ci feggu yi jesu ko ci bind kon nak yow bëgg ma nek sa borom ñewal liggeyal ma ngir yalla ndax nga am ci lolé aqtaniya joxnama al muti aji joxe ji bi jahil mustafa ci daraje ka ñu tan salla yalla doli tedd nga mom yalla xalihi ci mom bi salamin and ak doli wolu istafa gu tan nako aji joxe ji nga xamne ku ko neex jox la neena moma jox ci daraje yonent bi barakatul qur'ani barke al qur'an wal hulumi aqal khamiya wa qadat muwammat yumnaha sin barke ila ta'limi jëm ci samak xamle ene yalla mi joxe moma jox alquran ak xam xam yi ak seeni barke ñom ñep nga xamne ku bëgg barke alquran ak barke xam xam ñewal jëlé ko ci man yaqulu dana wammat allah yalla ila tawali fi jëm ci samay talif asrar la ilaha illa allah sakra la ilaha illa allah ene sekre yi nek ci la ilaha illa allah mom la yalla yowmat diko def ci bir sama talif yi xamne sama talif yi sekre la ilaha illa allah mi ngi ci te yalla ko ci def nasaha noccina li jeme ci man wala sayen cheikhou ta du noccé min ni tuké ci man wa innani tanaka man himan karange la bi ci mom bo ma saxonté di aw wëru kay ene yalla day dindi lu bax dima yott waye lima jox ci lu bax du ko dindé ti mukk di yow bu fenen tayit xamal dama ne ma karange la wëru kay la bo xamne ku ñew wëru ci man rek mucc nga aru nga zalika lul fadlullahi ganelul yalla yuutihi dana ko jox allasi ka nga xamne yashaahu dana ko sopp wa qalatem wax li ñeel ma dama xul neel lu wërul bi ci man neena lolu ganelul yalla ku ko sopp mu defal lako man nak momako defal ba nopi ne ma ñeel jaami yalla yi na ñew wëru ci yow
1: ay limu ci namu moy amarani digal na ma rabbi sama borom an usarriha mu wiral bi annani ci naka man malazun ab weru kay la wahiman tay karange wa mafsahante di ab buru kay waye buru kay batay moy weru kay rek moy laqtu kay faman arada ku beug al khair aw yiw fi kil tay daareni lako moli def waye fi kil tad daareni budé ci walu luxa mo gëna wër moy ci kep ci yari kër yi fal ya luz na wëru bi ci man len lolé mu né wa innani bihi himan wa mafsahu ak wa khalil yaqul bi luz señ bi da ci léral né suñu borom mo né ko ma la def ngay wëru kay bo xamné ap muccu kay nga ku bëgg am itam yu adna ak al-akhirah ni ñew wëru ci yow suma xala top mu wax mom señ bi né faasa taxena muridun ab talibé qadahu bu bo mat nako allah yalla ila ta'alluqin jëm ci aju biye ci man way xza ta dana xej bil ila ci xewal ene bepp talibé bu yalla womat ba nga ñew japp ci man day yalla baxina la tax da nga am xewal da nga mucc itam teeg ëlëk faasa taxena muridun ab talibé lam yamal la bop yokatut minni ci man bima ci lo xamne yahusu dana laqi bihi ci mom khayra man nin gën ji xewal ene bepp talibé bu ñew ci man japp ci man te delu wato gannaaw da nga am li gën ci li ñi am faasa taxena muridun ab talibé la da bu wëru na bi ci man bima ci lo xamne yafoxu dana kawé ma la nga xamne dan na fo jorton nako billahi ci yalla jariya mi sama dekkale ar rafiqi te andale ene bepp talib bo xamne wëru ko ci man te yalla tax da nga am lu kawé sa jort faaw faaw kullu muridin bepp talibé yalodu bu dana wëru bi ci man ya sahadu dana texé wa innahu tanaka mom mubahadun kunu soril la min al adha ci lor ene bepp talibé bu wëru ci man rek xamal ni am nga texé te lor mom dalay sori faaw li kulli man yalla kep ko xamne tahallaq ajuna bi ci man najatu mucc min kadari dunya ci nakh nakhi aduna wa fi yawmin najati ak ci bisub mucc ba ak ci bisub mucc ba wa fi yawmin najati ak ci bisub mucc ba ene bepp talib bo xamne aju nga ci man dal mucc nga fi ci aduna ci lepp li nakh nakh te mucc nga it fofé ci al-akhirah buñ ci agge da nga mucc ci lepp lu fay ragal suma bayyana top mu leral ne an mu'minil jinni naka way gemi jinne yi fi hasrihi ci jamanom tahallaqu ajunañu bihi ci mom fa qala te mu wax li ne biye ci man tahallaq la aju allazina ya nga xamne aslamu tup nañu way don nañ ay julit min jinni asri ci jinne sama jamono do na man ci lutul ya nga xamne lam yuslimu tubuñu era señ bi wolbeti ko na leral ne jamono jam nekkon dal mbollem jinne ci nekkon te gem yalla dañu ñew jëppuli ci mom def ko sëriñ bu ne nak kon ñi nga xamne ño nek ay julit ci sama jinne jamono ñew nañ jëppuli ci man ñi nga xamne duñu ay julit nak jotew ma ak ñom dara suma hadra top mu moytu lo man ñi nga xamne ta'allaqu ajnañu bihi ci mom min al idbari ci ak wan gannaaw bahd al iqbal ci gannaaw ak deggmal si fa qalat mu wax li neena señ bi nak waxna lool li gëna ay té ku nekk war ko moytu moy ñew japp ci mom monopi wëlbeuti ku wan ku gannaaw dem di sét leneen ba keneen lool wal mo lool dal mom dis na lool ba mu diko moytu lo watax mu ne waylun toskare liman ñal na ko xamne tawalla deduna handi walisma muddu benen bir mu wi aji won gannaaw baxnal iradati ci gannaaw japp ak talibi ci man wa sabarte mu muñ handi walisma ene kep ko xamne ñew nga ci man ne japp na ci yow gannaaw ba nga won ma gannaaw rek non en toskore lu reey reey ak muñ gu ñaaw ñaaw rek dik na ci mom xamne kon lolay dogal ba lol da ko wax rek ngir yalla ko def buntu yermane muy xamne ne kon ku ñew ci buntu yermane bu melni mom gannaaw ba nga won ku gannaaw nak kon so tour rek da nga na ñak yermane faaw faaw tuma bayyana top mu leral mom serign bi lahum ñel len haddal iradati deug deug ak talibé wa ma ak la nga xamne yuridu dana ko nam al muridu ab talibé fa qalati mu wax li
2: haddul iradati deug deug ak talibé bi qawli sadati ci waxi sang ya tarkul muridi moy bayu kanam yalla ma la nga xamne halayhi nekkon na ci al hadatu ada ba nga ne halayhi nekkon na ci al hadata ci ada mu ay mahnam fil adati tumaru jehu ho top delom ga nak ilal mu'ta di jëm ci lañu baxo qabla usulihi ci ñëk ak eggam kal irtidadi mi ngi melni ak murtad fa gaay yu bax yu xam ya deug deug talibé néna day jéma bayyi aada aada nak moy lek na nga bëggé naan na nga bëggé nelawé na nga bëggé waxtaan xaxalo ak na nga bëggé yoyep da koy bayyi neewal ak lekkam neewal ak nanam neewal ay nelawam neewal ab jaxassom nga xam yoyep la cey lor mën ta ñak rek la cey def waye du wajal nelaw niki lal ab lalam tedd tok di xaar nelaw dedet budé lekki day lek bu yek ne lek na rek dal di bayyi budé nan day yek lek ba yek ne nan na dal di bayyi neewal jaxassoba te bari nak tuddu yalla lolu moy tambalik ak talube tayit neena kat bu talibe bi defé ni bayyi lepp lu yalla jog teugmal yalla lata muy ag mu jek jek wal beuti ku melni nit ñi lolu mom neena dafa dis fi gaay yu bax yi lol bu melni xaw nañ ko jappé ak murtad xeyna sax du ko doon ci nitu kesse rek waye teugmal yalla dal ci ni ñu waxe gëna bu mul beuti ku nak ñak yité lol ci yalla bayyi yoy yep mom melni nit ñi lol dal xaw nañ ko jappé niki ak murtad way wi ci top nak mo teunk far ak talibé mo id ngir al muridu ajnam ja yalla muy talibé ba la yuridu dunam abadan muk ghayra ridha arrahman ndare ngeureumal aji reme ja haysu qasada fum man di djublu manam deug deug talibé moy ko xamné deugut lumay ngeureumul yalla du gess lumay ngeureumal yalla nga xamné kon day sax ci wajib ak man doob rek waye lu melni haram lu haram ba makruh lu ñu sip ba sax khilaful awla mu wutek la gëna sax yoyep da koy sori sax rek ci wajib ak man doob ak lu dagan la nga xamne moy tax mo meuna def wajib ak man doob ki wut yalla nak bu deme ba am yalla mom dana meuna delu wat ci lek lu neex ak jaxaso bek yoyep ndax xol

0: fofu ci école franco bi fofu la ko ñëk dëkkal ndax do bëggoon dëkkal ku fa xamne fi day jégeek mom xamne waxtu bu ko soxla rek daal koy wo mu ñëw fofu la dëkk ak mom nek fa ak mom nek ba sëriñ bi gennad na gannaaw bi nak la and ak sëriñ modou mustapha dem kayel dana bu mu joggé kayel nak ba delu souwar ndiarim la door sañ ci kër gi ñu nek ay moy kër kossane nga fam tiossane deug deug moy ci gannaaw kër sëriñ bi ci buntu sawu fi ñu wax buntu sawu bi fofu la kër gëne kon leg kër goga kër rakam jo sëriñ muxtar diop mom mom la ko bayé moy kër goga ay kër gi nak moy kërëm mu nekké ni ngeen ko xamé ci taarix fi la dundé ba fi la ko yalla momé neegam bâtiment bi nga xamné fi la dëkké won ni ngi ni yalla dafa dogal ngeen tombé ñu diko yéssalat ma diko ki waye mo nek ni seen gannaaw ngeen jakarro ak mom kon mu nek kër go xamné gi kër gu barkel la ndax mom ci bopam wax na ni kër gi bo xasse duggu ci biir rek suuf ci fofu tek sa tank fofu tibbon rek bo ñaané la nga ñaan yalla mëna la ko may ci barkep kër gi kër gi kon kër serigne basirou moy nga xamne moko joxone bi kër serigne touba gam ko joxone moy kër gele ci ibuntu saw bi kon yakarna ni lor rek lañ ci bëgguna léral rek xam le ne fi moy kër serigne mohamed lam diop daga na lor lañ ci mëna kon ñi ngi sante mbolem ñi nga xamne ñoo téwul ni jappon ci liggéey mbolem xet télévision yi nga xamne ñoo jappon ci liggéey bi ñi sante bu baaxa baax jërëgen def
1: jërëjëf kon kook ñëno deg moy serigne makhtar mom cheikh mohamed diop daga na ci léral yu am solo ñu ngi koy sant ba ñu ko waxé di ñaan suñu borom yagaleen fi di ziar baax serigne abdourah serigne dame diop ak serigne murtala al khalifa di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Mamour Yassine Dème, Mahamoudou Mamour Yassine Dème moko jëkke jangal. Jangal nak alcorane, jangal nañu tam ben ben téré xam xam. Waye li gëna bari ci limu jang ci Seigne Mbacke Bousso lako jangal. Ci lako jangé Seigne Mbacke Bousso Nijaay la ci mom. Jangal nako lu bari man ak yeneen seen yo xamni jangal nañ ko koku mo mënuma ko lim ndax dafa bari won daara yum doon dem di jang bari lol daara yum dem di jang daara yum deng na ndax ya xawon ci jamono yoy moy foori sangam mo dak fann sangam bu ko defé bu ko deg dem jang ko ci foori jeje jang ci fann goge lol nak motax mëno ñu xam kan la jangal li nga xam ne mo lañu xam da lan bayam jangal nako Seigne Mbacke Bousso itam jangal nako ak dunam itam ak yëngatu yi mu dañ yëngatu yi lepp ci jang ak jangale la ndax bam amé fukki at ak ñett rek la tambalé jangale bam wata alcorane yag na amé fukki at ak ñett la tambalé jangal di jang xam xam ak di jangale xam ba muy tàmbalee jàng rek la tàmbalee jàngale am na fu ñu wax ne fu mu bind ne jàngale na maanaam man xam naa jàngale na doom lu ma juróom benn fukkeet wala ñeen fukkeet man ma door a gan aduna voilà léegi digganteem ak kañ la joteeg Serigne Touba kañ la eggi ci moom loolu moom xawma ko li ma xam daal mooy 1919 daal la ñëw fii ci Njaareem fekk fi sëñ bi téye ko fi la ko jiitu nag daana fi ñëw di dem fa mu nekkoon mi ngi sëñcoon benn dëkk boo xam ne bii mi ngi ci diggante Mbacke ak Touba booy génn Mbacke ak Total boobu station boobu fa ne foofu la dëkk ba tolloon ci wetu pang bu fa jógee lu tax mu ñëw gane si mu ñëw seeti sëñ bi saari si delluwaat foofu ba mu fa nekkee itam moo yoroon daare Seigne Mbacke Bousso ca Guédé daan defu aljuma mu gont dem fanaani Guédé ay jàngale fa gaaw di wéer altine talaata ba àllarba mu gont si ñëw këram loolu def na ko ab diir ay at booba waa kër Seigne Mbacke Bousso yu bari ci ay doom ña nga ca daara jaje mu leen jàngal mais ba mu fi ñëw nag léeg-léeg mu ñëw seeti sëñ bi ba 1919 loolu moom Seigne Ibrahima moo ma ko nettali ne moom mooy ab lelem moom 1919 la ñëw seeti sëñ bi sëñ bi ne ko toogal moom ko ne toogal sant ko muy jàngale loolu la ko sëñ bi sant muy jàngale nee nañu Seigne Abibou ci boppam nee na moom la ko Seigne Madame jëkk moom la ko Seigne Touba jëkk booleel mu di ko jàngal Seigne Abibou Mbacke wax na loolu nee na man la sëñ bi jëkk jox Seigne Madame mu di ma jàngal jox na ko itam ñeneen ñu bare bari ba nga ko ba nga ko santloo mu toog di jàngale it yemul ci ñam ko jox ku bëgg jàng rek boo ñëwee mu jàngal ndax loolu la ko sëñ bi digal sëñ bi it lii mbiram mooy boo ñëwee fi moom fa nga féete bu dee foo xam ne fii jarul soppite lislaam la dalooy koy gën a rëgëral ba noppi def ci barke moo tax njàngaleem ñi fi jàng ñu jaar ñëpp xam ne ni njàngaleem barke la ni dañu jàng ba noppi ñëw fi ne da ci barkeelu ndax ci barke bu ko Serigne Touba defal ci njàngaleem bët gi ci des tam nga xam ne ñu doon dundik sëñ bi it dul ba itam ba tey amuñu ci lu leer ndax li ñu xam daal mooy sëñ bi daana ko faral di woo di wax ak moom moom itam bu dee wax ci sëñ bi it du ne sëñ bi nee na ma ay jataay jataay yu bare bare toll nañ ko ak ay nit di waxtaan waaye di wax ci kimaani sëñ bi ak yéem ko waaye nag waxul ne sëñ bi nee na sëñ bi nee na moom mosuma dégg wax ko ma wax ne sëñ bi nee na ma nangam mosuma dégg mu wax ko mos naa teg ci sëñ bi toog ci sëñ bi wax nangam sax léeg-léeg dina ko wax waaye sëñ bi nee na ma nangam mosu ko wax li ci sa mooy ay taalifam itam bari na lu mat ñent wala juroom ño xamne xamna ko ci bi ci gëna am solo moy tafsirul qur'an bu mu def ci wolof la ko bind bu bindé ay bi wala bat bi firi ko ci wolof jall def nako lu man ñaari isu jëk yi da ko def firi ko bat par at par bat aya par aya su ko li nga xamne mom bat bu xamne firi won nañ ko fi buñ ko bu baama waté du ko firi wat boko sax bëgge xam da ngay dalu ci fam ko firi won dana dana wax itam ay ji ndax falé nañ ko ndax dafa al khalan dafa am nasikh al mansukh ay ji ndax falé nañ ko wala mi ngi sax ba tay wala bu ko ay bu ko ben aya folé itam aya bam aya sangam moko folé wax sangam nak motax mu folé ko loy dama nasikh al mansukh amna ci téré bobu amna itam talifum talif bo xamni bi itam wolof la momit da ko tuddi yi mata xam yi nga xamne mukallaf mu nek war nako xam ci digem ak borom ci digem ak bopam digem ak jamm yalla mom la tang fofé ci wolof la itam lako def daf na itam ay khasde yu bari amna ben kami bu bind lon mam mor jara bam ko koy yobbu la khasde lako bolé lon khasde waxo guddu man na fuk ak juroom wala ñaar fuk on la ko wala nit ko am na itam ñetti way yum defon la lol fatwa la ben fatwa bu mu defon ci mbiru mant dafa am ci jamono yu yagg ya ci 50 ya amna borom dekk bo xamni kilifa la da fay tere ku jaay sangara ci ab dekkam tan ñu mant sangara manam reclès bobu dafa xewon lol mo am ay gan nak di ku jang mo itam am xam xam waye mu jëfëndiko rek les ba ba taggo ci ak sakom way ca aw way wo xam la fa wax dem na bana serigne bobu ala nasan ala hurmatil mant won ma xex bo yax bo xamni mo wara aramal mant dem na wax lolou koku lolou mu jeewoy yu bari la mu ñett way la def koku sax waye cheikh mohammed dem nak bam ci ñu bari ton nañ ci jamono ye kilifa yu bari borom xum yu bari ton nañ ko mom nak lam ci tontu moy al mant muskirun bi fakhan kullama yukhay milun akhlafa khamlun haruma mune man day mande lepp luy mande sangara la sur wa khalilin yunhu wa ma kasura sayyani fil hurmati la tahtazra nan ci lu niw ak ci lu bari ñoyam ci aram ga atruku bil masjid wa la tudawi kull asan kam kamal ar rawi bayiko bul ko jaxase dara bul ci safar jan jangoro non la ko borom non la ko yoniti waxe kamal ar rawi lol yetto yi wax nako ci mirum sangara mualafat yi lolou moy ben bi mi taxam ak yenen yo xamni ay xess de yo xamni ko def tam amna itam ben lettre bo xamni ben kilifa da ko joxon domam jangal ni mu diko jangal mu koka bind ko ab lettre diko wax nak dafa bëgg jangal ka nangam nak jangal ka nangam ci tontu lolou mako tontu ci lu xami programme bi muy jangale ci la joko xami ba ma ek ci en lu jom ba ek ci tafsirul qur'an lolu man nako koko deggal ci nak mom te deggal ko man nako nula ko jangal ci juroomi at nga xamne li tam le tesoru sahar bobu nga ak tesoru alquran ilmu ni jom ci digeenti bi ilmu ni yom bu ko daan jangale day taxaw ci bit ni nak ba di jant so mo taxaw ci leer gi wala yow moy jangal ilmu jom dila ko joxan bidu sangam me manangam bidu sangam me nangam bidu ni wute xiblak ni ngi koy sedde da ko daan jangale ilmu ni jom le moy aw melaw nak mom bugulon aduna manam li nga xamne mom la ko xam xam dara ji ko xam xam may ak dara ji nga xamne mom lañ ko jox ci kuy borom xam xam lolou jeufandiko wuko modi déwul fenn wala wax dara ngir ne borom xam-xam la. Loolu ci misaal mooy bi mu ñëwee daana jaxasoog Alhaj Malick. Bi mu jaxasoog moom Alhaj Malick am na benn nit nee na ma ca teewaan bokk ca mag ñi ne ma am na bis mu ñëw gaaru ndànd fekk fa mbooloo ma bare lool mu laaj leen du fa xew ñu ne ko sëñ mbadd du fi ñëw tey. Te loola teewul taxul mu toog fa taxul mu bàyyi teewul mu bàyyi ko ñëw ñëw ci sëriñ bi. Maam bi ñëw ci sëriñ bi itam wuti fa wut si wufoon mbooloo ndax mbooloo la bàyyi foofa waxe ne fu ñu ne dañu gaar bi ne da nga fa ñëw dëkk bépp réew mépp daje fa kooku mbooloo mën a ko wésu. Wut si wutoon xam-xam itam ndax dafay indaale xam-xamam ndax am na ko sëñ Touba Massa laaj na ko ma dem moom ni dégg naa ku yeewu la mu ne waaw moom koy yeewu na lool sax. Kooku ne ko sëñ bi ne ko comme tolloo ci fere yi kooku ne ko xanaa man te kooku itam daanaka man nañ ne mooy borom xam-xam yoonu murit mu ne ko xanaa man loolu la ko wax. Kon xam-xam lu fi indaale woon bi muy ñëw mbooloo mi bàyyi na ko fa door a ñëw. Bokk gi itam am na diggante ma sëriñ bi waaye ndax maaram am na ci maaram ñetti maam yoo xam ne bu ci nekk ci maaram la soo. Bokk ga ko bu ko fa indi woon itam bokk amoon na te taxutoon mu ñëw bi. Bu mu ñëwee toppatoowul bokk gi ndax lim xamoon mooy ak taalibe du ak bokk du loo xam ne dañ koy topp kii noo bokk nangam ma ndax ma jëblu ci moom wala boo jébloo ci ndex ngir sa mbokk la rek waxtu ngeen jàkkaarloo bokk noonu ngay xool ci moom moom it moom lay xool ci yow kon na foofu ngërëmul yàlla amu fa moom ngërëmul yàlla mu ndax war a tubaanal minillaahi akbar ngërëm lu jii su moo gën a màgg moom la doon wut si sëriñ bi. Bi mu fi mu gisatul sëriñ bi itam nag na mu doon dunde rek la ko sëriñ bi bàyyeeloon rek moom la nekk ca la nag mooy di jàngale ak jàngale ni ko sëriñ bi digale woon muy jàngale bi Cheikh Moustapha ñëwee itam wuutu sëriñ bi noonu la ko digale muy jàngale jox ko ay taawam jox ko sëriñ Mbacke Madina jox ko sëriñ Cheikh ak sëriñ Mbacke Madina mu leen jàngal. Ñëw nañ fi Ndiarème di jàng ab diir jógee fa dem gànnaar dellu si waat Ndiarème sëñ Mbacke Madina nee na ma gànnaar Maxaarijul Xuruf lañ fa doon jànge juróom benn mera lañ fa am dellu si waat Ndiarème ak li fam jàng ba bu ñu fi jóge Cheikh sëñ bi sant ca ñu yóbbu ko Tindo di sëñ Mbacke Madina ñu yóbbu ko Kayal foofu sëñ boobu sëñ moo doon saabu sëñ Kayal loolu nañ leen sampal leen ay kër. Loola ñu bare sëñ Saliou sëñ Abdou Khadir ak ñu lenn ñi nga xam ne waa kër sëriñ bi la ñëpp fii nañ jàng xam-xam ñi nga xam ne ñooy doomi sëñ Malick Bass nii ak doomi sëñ sëñ Modou Khalil itam doomi sëñ Malick Bass nii ñëpp sax bay fii lañ jàng xam-xam sëñ Modou Malick Bass ak sëñ Modou Khalil si ñoo bokk ndey ak bàyyi ñoom ñëpp seen doom itam fii lañ jànge. Bari na ci ñun jàngal sëñ Moussa Sy ñu bari ndéeg Touba dégg nañ fu nekk di fa jàngale fii la jàngee ba noppi jóge fi sëñ Mbaye Sy doomi sëñ Modou Khalis la fii la jàng bu ñu daan fekkee bambuk la ñu ko daan bambuk lañ daan wax mu nekk fa di jàngale xam-xam fii la jàngee. Sëñ Cheikh Sey nga xam ne Iliman la Roxlos jàng na fii sëñ Maodo Sow nekk Taïf nekk fi Iliman ak sëñ Jiite moom di jàngale ñoom itam sëñ Madam moo leen jàngal ak ñu bare ñoo xam ne ñu mënee su leen a mënee su leen lim li nga xam ne moom la wax daal ne sëñ bi defal na ma ci xam-xam loo xam ne ku ma ko jàngal ba ma déggalee foo jëm da nga fa am barkeem xam-xam bene nga doon fa fóoree ji jàngale yi ñëpp xam wala nga doon fa wàttikat bi ñëpp wóolu loolu moom daana ko wax. Mu ngi fi jógee 1967 am juróom ñett fukki at ndax 1887 waaw moom la gën a àdduna ba 1967 muy juróom ñett fukki at mu jóge fi. Juróom ñett fukki at yooyu mën na ne juróom benn fukki at yëpp wala juróom ñaar fukki at da ko doon jàngale. Ndeyam nag Amine Ta Balla tudd bu ngeen demee ba Jum Mbacke da nga aw teggi wu ne foofu corniche ba fofu bo jot ci sa wetu chamagne dem Touba fofu la ndem dekk fofu la ko ñu wax Bara Sadio mo jur mama Bara Sadio mo jur Abdou Khadir mo jur ndem ndem nak mom ci bam ndem ndem ci bam sax mo am ci maram ñet yoon Amadou Farimata mamam la Ibrahima Awanyang mamam la Mam Balaye sa mamam la ndem ndem waye bayam mom mbokum Mam Balaye sa la ndax lamine dem mu mag lañ wax moy sun mam nun wande men lamine dem mom mo yur sidi ki ñu wax sidi lamine sidi jigen la yelof ñu wax sidi jigen jojé mo jur Aïssa moy ndey Mam Balaye sa jigen jojé mo yur ki ñu wax Sadio sidi mo yur Bara Sadio jigen jojé mo yur ko Yassine sidi Yassine moy mam Seigne Gawal mom bayam ñoo ñu la bokal Seigne Gawal nak Seigne Balaye sa la bokal am nek señ bi sa Mam Balaye sa dafa am dom am tawam tuddé ko Aïssa mom mi mo jur ndey señ ba dem mo jur ndey señ ni ko Aïssa ni ko Aïssa balla lolou ko ci bude walu aska wax na ni maram amna ci ñett yeen bude Mohamed Lamine mi nga xamne mom Lamine dem tam moy mami xam ngeen may mami señ Touba ndax mom mo jur sidi Aïssa sidi jur Mam Balaye Aïssa may way jur Mam Ousmane Sall ma Lamine do mom itam mo jur fakh Lamine mo jur Sadio Sy mo jur Demba Khouridja mo jur Seigne Ousmane dem moy bay Alhaji Malick señ bi ndengane yi ngi ko don denk ben dengane rek la muy jangale bolé ko ay njabotam bolé ko ay talibé boko señ modou sa bi ñëw bu fédé loola bolé ko ay doom yo xamni doom señ touba yo xamni señ touba di joggé dañu aji wo taxaw mo di len taxaw ba bolé nak señ medde mu di len jangal xamatuma nak leneen lu mu ko né wax ko ndax joxoko jakk nak na nga élément néw ko na nga jilé néw yi néw ko na ngay tuddu doom yi néw ko na nga dem ci dara kim la ko defo jangalé la rek la ko deflo jangal rek la ko def lo
1: de ngeen nonu ko nga xamne non la ko serigne mustapha dem waxe nga xamne tay mo tok jotaayu serigne mohammed dem ñukay ñaanal yalla suñ borom guddal fanam wéral cërem ba lepp lo xamantene yéré nako liggéeyal wajurom yi ak l'islam mu matalé ko kon xamna duñu def luddul di taxawlu fofu ba benen jamono inshallah du ñak benen yoon dinañ gëna togaat ak mom yaatal ci jëm joju nga xamantene kenn la ci kër serigne touba muy serigne mohammed dem kon bu ko defé ñu ngi ñaanal ñepp jamm di ñaan yalla mi nga xamne moy borom jamm yalla ne yalla defal jamm def ko ci rew mi def ko ci aduna bi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

mëna doon ak ñaan ngeen nangu rek lépp dajé la won ci bour yaak le tubab yi doon sakko la taxone ñuy rayantek la taxone ñuy serigne sidi lasrarantek la taxone ñuy xëccio serigne touba bi maxé dafa ñëw rek daanu ci waye mom yalla rek ko taxone jog ay yonent bi da taxna loolu moko ñoron motax dafa na bi mujjé wati dimanche di taggo ak nit ñi mom la wol wax ko lam koy wax ni wax ju reuy yo xamne tarikh tuduna ko dana xat nak waye bokku na ci ñi nga xamne mom wax na len ne l'islam jangok mbir ma ngi non.